0: ano grafa wa se yambono ano arana obeye
1: abala abala fauna wa nebia onemu abala baye.